gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun oni yi lojo Tuesday eje nlanu le kin to kin le kan si bi mo se kin lana pe happy new month ase se mu ojo keji ninu osu elekefa ni odun 2026 awe wa di meji loni mi ni tan oje eyin olufe ba se jo ngba we isa o di dandan ki nkan da osu te wonu e ni won pe ni osu kefa osu ifa osu to fa ire mora but osu kefa wa symbolic ki wa se yen nikan osu te wonu e imomi ati dadi e dide nle e ma bo ni bi pepe osu agbara ni enikan ni kini won pe ni pepe ibi ta ya soto aro laaro bayi la mo ni anfani si ibi ta ya soto ta mo do bale ta ti mo ki olohun ibi to ti mo ki jesu olugbalare mo so tan to gberu fun yin ta fi mu pepe lokunkundun so gbogbo eyin te ba fe wa si bi pepe kan wo bi kan nu yare ti oni jori bed ko si nilo ko gba gobe ko nilo ko gbe nkan kankan mu bi kan ibi ni ma fi se bi adua ibi ni ma mo do bale ti ma ti mo ki baba mi ologo ajobo ipa ninu ipa ati ase ninu ase won robo ti foju site bi kan awon kan ti ni pepe awon eyan ni pepe o so ibi pepe yen ni e wa do bale si ewo ni oju ki ti pepe ko wa si bi wo to ni pepe boju se le ti o ewo ni oju oni ti o losu yi yi se losu ni kan ninu odun yi yi se ninu odun yi ni kan ni gbogbo ojo aye re eke oju oni ti mi e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re awe wa di meji loni bayi kin to bo sori Facebook YouTube ati TikTok am gbara di fun 77 abami e to ya to gedegede si gbogbo ita tin se tele e ma bo ni bi pepe e ja wa do bale ka kunle ka dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju mummy se ti kunle daddy se ti do bale e ja ma juwo si kama ki pe o se oba eniyan oba won angeli ma soro nipa angeli laaro yi because ko si bo se jana ta ni bi angeli lowe e ki pe baba mo ma dupe engineer a le fogu e fe lomi enikan ni ki lo de te mo gborin yen soke ta wa la le fogu e fun oba mi ologo ajobo so ni gbogbo bi e ba wa mo ta se bo se do bale bo se kunle e ma dupe lowo e awa o le fogu e fe lomi ori won o gbe sa

0: wo ni yemi o se ni si mami ayege sotun ayege so si eyika otun eyika o si e dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju oba to po ni pa oba to po ni agbara okan soso ajanaku ti mi gbokiji kiji ogo ni fun o jesu oluwa so fun mi o ni iko mi awon meta kan gbo laaro kutukutu yi awon meta kan ile ototo lewa oluwa so pe but similar case logun yin ki logun yen won yo po mbi ise o si lona mi emi oluwa ni iko mi so fun won ni oni oni to je ojo tuesday yi lo won wo na abayo fun won mo bo yo oni ise to won wa fun o oni yo tan ise re because nigba to ba fi se ise yen fun osu meji ohun o ti se o loju se nto mo ta meta ni mo nwo yi egbe ni fun eni to ba wi nti olohun ko wi so ko si nti mo fe gba lowo e ti mo fi pe olohun bura lori aye mi so gbogbo eyin omo olohun te ba ni anfani lati gbo mi o se yo tori pe ise re yen o jade loni na ni bi ogo se nje ti olohun e wa dide nle gbogbo omode ati agba mo fe gbadua fun o eh ninu osu elekefa yi ti n ba ti so asotele kan bi ese yen siwaju mo duro ninu jegbojegbo ase ledumare mo so tele si aye re pe wa jifa ninu we Isaiah chapter 54 o ni awon ayan fe mi yo jifa isi owo won ngbo olohun ba lo jifa so fe yi danu ni mo fi majemu olohun gbadua fun pe ifa nini mu mino amenosa haladash ireti oto si o ni won pe ni fa mo ni ki won fi kan o in the name of Jesus bo asotele elekeji wa bi ese siwaju angeli bi eyan o ni mo pa angeli ni angeli bi eyan oh my god ninu osu elekefa yi loruko jesu yo yo si o oluwa ni kin kin lo fun eyin omo olohun mo ja losu yi o mo ja ninu osu yi o ninu osu elekefa yi egbon bi ejo osu yato gedegede si gbogbo osu o tori pe osu agbara kini di oluwa lu won bere si si eyin kan loju won a fun oni ebun isipaya boya ko si ami boye mi won ba wi je nkokko si ami amen emi mo niyan so gbogbo eyin omo olohun awon kan gbo mi won fun oni ebun isipaya mo ba enikeni ja tori pe won angeli si olaimo bayi loluwa wi angeli bi eyan loruko jesu bi ese kan siwaju ko yo si o in the name of Jesus Christ e gbo aso tele eleketa oh mo pa la se mo de si oni mi banu asade ya ka haladus oya fi owo se bi igba to fa nkan mora oya fa ire mora loruko jesu mo ni fa ayo mora fa idonu mora in the name of Jesus la ro kutukutu yi oluwa ni eni ni high blood pressure to nbe lara re mo fi na ati ase olorun mo fi gbon danu gba itusile ko gba ominira wa gbo mi lati seju yi lo ki yi pada ko de bo loruko jesu mo so le kan na won abo control re ko si ni yo pare in Jesus name eni kan ni so le pare Jesu ni mo nso oni mo de si o bi gbagbo e ba ri be oh an lo sori Facebook lati lo Facebook YouTube TikTok ibe lati lo ba awon pepe mejeje won so kan lana mo fe menu lekeji pepe alakoko ti mo so lana oni the altar of confusion pepe rududu mo fe se lori radio bayi bo won eti gba mi layi pepe kan be oni ka lo fo lori YouTube, TikTok and Facebook. Ma bossi be ni se ni ago mefa abo. Igba ti o ba fi di ago mefa abo si ago meje abo ma to ti ku. Awon ti an ba mi pade lana mo. Pepe kan be ti won pe ni the altar of backwardness and wretchedness. Pepe ti won pe ni ifaseyin. Agbara ti mo je yin o lo leyin ati pepe osi. Eyo kan ni mejeji yen backwardness. Eyin o kan ri pe gbogbo nkan lo eyin e kegbe ke taka seyin aye mi oni jajo reyin ise mi oni jajo reyin ma mo lo waju sa ni now ibe nko mo soro lo iyen gbogbo e o dori Facebook gbogbo e o di YouTube o dekunle e Epaphras ni ke wa awe wa di meji laaro yi a jo gba kan le an gbogbo eni tin lanfani ati gbo mi yo e gbo nkan ti mo fe so ninu we Luke 1:26 eni kan ni ki la fi break mo nbo mo nbo Luke 1:26 o ni ni osu kefa won so jo to bo si bo ninu osu kefa ni osu ke lo la wa yi eke baba mo ti wo osu kefa ki lo sele asi angeli Gabriel lati odo Olorun lo si ilu kan ni Galilee ti an pe ni Nazareti won angeli si o ninu osu ni won ma ra won angeli nse ese eyan ati tangeli o dapo pupo losu yi ni osu kefa yi e mura momo and mi omo ru oja to nta mo ro pe gbogbo awon ti n bo raja n leyan won angeli si o e mura ninu osu yi o gbogbo eyin te n gbo mi ohun olorun leleyi o mo be ni kankan ja losu yi o bo ba le sanu mo sanu o opo evun mi testimony o awon nkan kan kan yira lojiji na ni mo fi majemu olorun so tele ni gbogbo bi te tin gbo mi angeli o yo si o angeli to bo ye kale angeli oluwa mama tin gbo mi loruko jesu won yo si o e kigbe baba angeli si mi in the name of Jesus Christ and gbogbo igba ti bi angeli ba yo si eyan ki won wa se e wo nkan o won ni si won dia kan ti a fe fun okunrin kan ti a npe ni Joseph e wo bi an se rora mu live we ti idile Davidi oruko won dia na si ma je Maria o ko tin je niyan ki won wa se fun nigba ti an dodu e angeli na si to wa o ni alaafia iwe ni ti a poju si se lore oluwa pelu re alabukun ni iwo ninu awon obirin won a kan momo ye nikan soto won a si se lore enawo yan mejeji eni baba bo lori re ba pe gba angeli re se mi olorun jo yo si odekunle Epaphras momo ko si nkan meji ta mo fi awe to ni sori ko si nkan meji ta mo fi kigbe ojiji ni emi olorun change message mi laaro yi ko si nkan meji ta mo bebe fun olorun angeli mi da ninu we beru o ni angels they are ministering spirit onise iranse ni won ti won mo je ise fun awon ajogun igbala eke angeli mi angeli olorun wa jise fun mi losu yi e mura le fun ibe wa angeli ba se ran ba lo die die yi se ri 77 to su yi ipade ta se ni Jesus City on yato gedegede o se se kin fun yin ni paper kan enikan ni sheet of paper be ni ke se sheet of paper pa se ti en ba ti le fun o lawon paper yen o dabi eni pe meji ni inti nbe ninu a na lo wa nu bi se wa lawon paper yen ikan le so sinu omi we yin onu o make wa be the hasha enikan ni se ma ra ni lo feli lo bade lo feli na ni anointing oil ti mo ma mu awe kan anointing oil jade just anyhow ta ba gbo mo si ti so gbogbo eyin ti mo se so ji fun losodi mo so fun yin pe ipade to su yi ipade to su kefa yi mo ni gbagbe ni ha se meeting ni ola ni wema ago mejo abo gba ti o ba fi di bi owo ago mejila yin o ti mo dogbon wale elekeji o bere ni ago merin isin meji ni o na to yato gedegede mo fe se nkan kan be eje se bayi sangeli mo ba won eyan rin mo notice nkan kan pe in fa ngba mo bere si study bible mi angeli won o jina si eniyan o won o jina si o in fa day to day langeli yo si o me eyan lati nu we genesis titi wo ifihan they are very very close awon eda laye to sumo waju laye o ni awon angeli they are not far from us won o jina si wa and nigba ti an ba de won ni orisirisi ise ti an mo wa se latete ko se langeli tin yo si awon eyan o nbe ni isin be ni o si mari titi lai enikan langeli e fowo kan oju yin baba je ri na angeli mi je angeli mi o yo si mi losu mo fe damo angeli yo wa le yo si o ko mo gbon kan le e je n fun yin ni apere ibi mefa mo le fun yin ni bi 22 tangeli ti yo as angeli mo wole won mo jade ase ai farabale ka bibeli ni ojo mo pe angeli se bebe e je so bayi ko to di pe ma mo fun yin eyin wo le ti sun re majemu yin ba se mo se le kan losu niyan laarin oni si ojo meje ma fi mo soro re majemu oni ni ojo keji ninu e awon kan ti bere si se ti won awon kan die se lana iwo na le se ti ati tomo re loni olufe ko si nkan ti e da laye se laye to gbe gbogbo to ba se on da pamo ni bibeli so nkan kan ninu we psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu emi a mo so akojopo awon ore yi on la fi nse radio program to ba se pe the first time to gbo mi re ti won no ba wa join iwo na le se eni kan ni ba wo ni e se mo se ore majemu bere lati 2000 o ni ba wo ni e se awon to npin rere o se ma dan to how pleasant and how beautiful are the feet of them that publicize the gospel ko si bo se mo pin rere tawon eyan mo gbo oro itunu ati ifokanbale ti won orin olofo e fi fun ni iwe mimo so la fi fun yin wa gbo mi e to nse yi olodun lo ni a mo bo un da majemu o ni a mo fi wonu majemu o ni majemu emi olodun ni mi o ni da o so fun david o ni lati ojo a fi ojo ti ohun oba to jade mo ni majemu mi o to baje ah ojo wo lo won wa jade so gbogbo eyin te ba fe se tin na laaro yi laarin oni si ojo meje ni ma fun yin ni account number church gbogbo eni to ba fe se be so gbogbo eyin te fe se be se ti e se tomo re awon mi a mo san 5000 are ntin san 10 ara won tin san 50 account number church ni 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank in here. Ka pe yan wa wole lo eleyi na ti church na ni 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International ni yen no gbe jade Access Bank wa lo yen Access Bank ni eni kan ni woli eni angeli sumeyan ko wa si to ba fe Matthew chapter 7 verse 7 ni e bere o la o si fifun eyin wo le fe angeli ko yo si o angeli o fe ibewo won in fact o kunu bibeli reke reke ma kokko mu mefa to ba tun do la ma tun mu si o si nkan meji ta so losu yi omo re yo ri oni gbowo e to tun wa daju o le rangeli si yan o le rangeli so omo re mbi to wa eleketa ni pe eni to dire re mu o le ni kangeli o lo ba oni se ranse ni won ma si fun yin le wo teyan gbodo se o ni lo ko be angeli tabi ko mo gbadua si bo o le ran won se angels are ministering spirit in fact nigba mo ye wo ninu hebrew word hebrew bible Hebrew so pe nti won pe angeli ni malaika so ba ti da ko malaika bayi o nso nipa won angeli kini tu mo malaika o wa so pe messenger eni to le ranse ni won ah eyin wo le ni ise to fe ran o ni ise to fe ki angeli o bo je e kan ke baba fun mi angeli Matthew chapter 7 verse 7 olorun jo angeli si mi emi awon woli fun mi e ti edide mummy edide bi te ba wa daddy edide brother edide ibi tan angeli tun wa burude won le parada won wa raja ah ai mo ye igba angeli amo da ore won ti da ore nu so si wari mi nilo tori aye social media la wa yi tawon eyan senu yan kan to je pe oye olohun oye won and ki se gbogbo woli lo le ti won ba angeli si o wa mo Oluwa ni iko mi fun odidi 30 days se ti ba pari 77 nkan kan be ta se 77 ta se ta ba pari 77 yi a wa bere si se nkan kan lera lera lera bo mo fe fi ami te ami yen lo ni half yin ni 77 paper la san bayi ni but o ni nkan ti won ko si la nawo e baba fun mi angeli o su agbara mo wa yi mo nilo angeli ẹyin olóore mi angeli mi nbọ yo fọwọ kan e se mi lóore dandan eke babajo bi ese meji si waju angeli si mi angeli si mi fun mi angeli ti o ba mi jise in the name of Jesus Christ. Now, any kind of angel, you can go one for daddy, see me. Oh, Nino, we look chapter 1, verse 26 to 28. Maria, you be Mary. Maria, to love it, open lock, what a person, an angel is. And you can't even to the back, you say number one, oh, for Nero, you are you. And you can't bet on your quality, what discourage. Oh, Nino, and it's your sorrow, you are you, see. Oh, no, make one, my ya, imbo. Imbo mo so le kan na mo mo fun oke gbaroyin ayo gbaroyin gboroyin ayo iroyin ayo oya gba in the name of Jesus e ki gbe baba angeli ti o fun mi ni royin ayo wa an bi Jesus olugba la se ri angeli sise ba won ba sise gan ninu ogba gestimani baba mi ologun ajobo o ti re o ni oluwa yi ago iku olori mi jo yi ago iku mi ofe ku mo bibeli ni oluwa si angeli si won wa sise ranse si won wa petu si nkun won wa ba soro and wa gbo mi mama bo se nki gbe pe angeli oyo yi so wa mo ti won o se igba ti angeli ba de won le mo gbe iye wa o won kan wa bi eyan gidi won kan wa bi eyan normal won ayo si o but nigba ti won ba lo tan o le trace address won mo lai lai gbogbo eyan omo olohun te ngbo mi kakakiri agbala aye je ajo gba awe yi je ajo toro fun angeli ibe wo angeli angels they are always in assignment je ajo kegbe je ajo fawe enikan na go melo la break by 2 kini gbengbe ti awon awusa mo ta yen ti won pe ni watermelon o la fi break pelu eyin meji meji watermelon la lo mommy e try daddy e try lori akete aisan re try jajo gbawe enikan ni kini di jajo pe ase pe ka angeli o wa se ri tin ba ti ku nbi ni isin ma lo sori Facebook enikan ni lago melo ago mefa abo 6:30 and titi wo 7:30 and igba ti o ba tun fi di 12 to 1:30 igba yen la lo break a ti pari 12 to 1:30 si 2 e je so be si 2 pelu watermelon e ti ra le eyin meji meji try re mo deja re ja jo gba we meje ni ojo meje pere ah ninu gba to ba ngba for e majemu re ti eyan mo plan lati se nkan to da ni now e meje for o le soro mo ti da ko Maria igba tangeli ba notice e fun nkan kan be to godo sele to yato ni omo angeli wa o nilo iyato nu oja yi o nilo onigbowo o nilo awon ti o je ki shop e o gba yi pada ti o gbo tun ki se be yen nikan ninu we Genesis chapter 16 verse 7 to 11 obirin kan be ti won pe ni Agai won ti le ohun atome jade won ti wa ni ipo ogbe ti gbe omo yen fe daku won ni ya ju omo e so kan o sunkun o fe ri ku omo yen o di oluwa bo omo yo ba ti e ku mo je ri ku e asiko yen langeli yo enikan ni woli bawo ni gini tu mo yen igba to ba dabi eni ko ti tan igba to ba dabi eni pe ireti pin eyin kan gbo mi to dabi eni pe ireti ti pin o mo to kan o ti de won ti ja o si pepe rududu o mo to kan mo o mo bi to fe o mo do to fe don lasi o nilo ko pe angeli o mami e dide ni igba meta lajo kigbe angeli mi o angeli mi o angeli mi o so npe tele mi loruko Jesu yo si mi o ti de kori ta ti mo to kan angeli won be titi dola enikan ni ki angeli wa se number 1 o wu omi jade fun eni ti won pe ni Agai ki so mi nikan o sure fun omo e pe yo di pupo ti angeli ba de le kan na ebi asi dopin ma fi han yin yin be nikan ko gbogbo eyin te je oluka bibeli ninu we Genesis 22 verse 11 titi wo 12 ninu we Genesis chapter 18 verse 1 to 8 ibi lati discover ni verse ni chapter 18 yen ni bi ti angeli meta ti won ti yo si eni ti won pe ni Abraham won wa agbada wa ni ninu aso white agbada white even bibeli ni won jeun ni le abraham eyin gba won jeun ton won ni omo yin da ngba won ri ta won nikan na won ka bo ti won se ugbe abraham la ti ibomo ileri to so igba yen ni won so fun pe ni woyi amodun wa bi omo oh emi baba ojo ori mi ti nlo ngangeli si mi mo so igba ti awon angeli mo wa o ni igba ti nkan ba fe bo so wori ni time ya abraham ti wo 99 sarah ti wo 89 years won si mo mo angeli si esa e mo deje an tan se o mo so mo se bi eni po gbon ti mo wi yo a o jo gba awe ni sa a o jo gbadua ni sa a o jo kegbe pe oluwa gbogbo eyin ara ile te n gbo mi e meku amina haya lati kepe ologun ajobo oba ti po ni pa ti agbara pe ko angeli si o wo yo mo odun e lodun mama senu ile yan na le mo gbe lo won angeli si abraham ati sarah won pada do lomo sister yi o pada do lomo olohun ba n gbo bi mo se n jise fun o amo to se n to si yayin lenu nigba ta denu we revelation lati chapter 2 revelation chapter 3 a discover pe olohun a mo fi pastor sangeli jo enikan ni a n pada bo abu abani time o ni gba mi o ye ki n tun mu kan si mo ise mu number 4 ninu we genesis chapter 19 ni verse 15 titi was 16 eni ti won pe ni lot ibe won ti ran sasi lot ni le sodomu ati gomora aso olohun ti determine lati pa sodomu ati gomora re angeli lo yo gbogbo awon ti bandit ko ni nigeria bi gbogbo eyan ba se ami awon angeli si won olorun tu won le in the name of Jesus oyin ja wa ki se tara alangeli ba se nkigbe yo pada down gbogbo awon ti an gbe lo yen olorun yo ja won gba eje mo lo eyin omo olorun e pade mi ni facebook ni se ka lo gbadua si ni youtube ati ni tiktok o dekunle e pafras baba mi o mo be ni keni church o mi bayan church ah enikan ni wuli e gbe testimony oro ika mi la ni so ni gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi a jo gba we di 12 ni to ba dola a wa nwe ma ago mejo abo ati ago merin isin meji ni ohun to yato ni ojo sunday ni 77 ti jesus ti bo si lote and e wa mo to daju to ba ti di saturday gbogbo eni to wa nbe patapata info won ni sheet of paper kan ti won ko orisirisi nkan si e mo je best speaker tori pe sheet of paper yen o je meji ikan le so sinu omi ohun olorun lele isa eyin wo le fe sun re majemu yin eyin wo le ni ida mewa eyin wo le ni ore aduwa mi gba oni ore majemu ta mo san le kan losu iwo na le try to su yi akobu okele ki ra won be oni session 2 account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission ni o gbe jade bi yan ba wole lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International lo ni o gbe jade First Bank wa niyan e gbo mi ore majemu bere lati 2000 lo soke san ta won me awon kan na se oni lo sese pe ojo keji awon mi san 50 awon mi san 20 akojopo e la fi se radio program eje ngbadua fa awon omo olorun ti won bi loni ati awon to mark wedding anniversary won and enikan ni woli ese bibeli wo la fe ka loni psalm 89 ibe lade titi 194 psalm 89 to 94 ah mama gbawe yi eyin omo olorun ti won bi loni de wa kunle eyin te mark wedding anniversary e kunle mo gbe owo mi soke loruko baba tomo ati temi mo ki oni majemu anu ko angeli si oh in to kan ninu oro yin kangeli oyo si odun re o mo fi yin odun ni odun ya wa pe yin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo gbadua fun nigeria eyin angeli te ran awon omo israeli lowo e yo si wa in Jesus name gbogbo eyan omo olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 ewo e je mo lo sori facebook ati tiktok it is well
1: God bless.